Ayan, mga higala. Yan po ang ating opening, Andrew E., Banyo Queen. At pinatugtog ko to sa, actually last week lang, at tapos mayroong nag-request kung pwede ko rong ipatugtog. So I thought I'll just open that one. I know it's regarding about nighttime, pero magandang umaga po sa buong Melbourne at sa anumang sulok ng Victoria. Ito po ang inyong tahanan sa Himpapawid, 92.3 FM Radyo Filipino, ang itong inyong paboritong pampanggising ng diwat at damdamin Pinoy gising na. Ako po si Liz Honey. Kaway-kaway sa lahat ng mga maagang nag-almusal ng pandesal at kape, sa mga bumibiyahe, papasok sa trabaho, o sa mga nakikinig online sa buong mundo. Biyernes na naman, mga kababayan, at si May Spring narito sa Melbourne. Pero aminin nyo, pagtuntong pa lang ng September 1, iba na ang tibok ng pusong Pinoy. At hello naman, good morning sa ating kaibigan na si Edwin. Magandang umaga. I know it's very early in the morning dyan sa Pilipinas. At thank you for joining us. Nang sabing magandang morning po mula sa Mulang Pilipinas. Yeah, thank you so much. Kumusta ka naman dyan? Ang sunod-sunod ng mga awards mo, ha? Congratulations and wish you all the best and continue all the success sa mo, sa passion mo talaga sa industry ng sa fashion. Okay, mga higala, the time is 7:06 at marami po tayong babanggitin dito regarding ba of course ang atong Paskong Pinoy and Jose Mari Chan, which is 112 days na, di ba, till Christmas, Filipino tradition. At mga balita natin sa Australia, update sa Sara Duterte impeachment trial developments, at yung Bruno Mars ticket, talaga pinag-usapan sa Pinoy in Melbourne, yung mga how to get tickets at magkano, mahal ba or whatever. So yan, pag-usapan natin, we'll touch base with that one. At tapos maroon din tayong community billboard and station announcements at Triple Z community announcement, local Victoria Pinoy community notices, okay, at OPM spotlights at viral yung IRA covers, okay. So we'll touch base on that one too. At usapang komunidad, artist influx Australia blessings o ticket fatigue. We'll talk about that one. Okay. So wrap tapos. So mahigala, umpisa natin dito. Magandang tayo ng isang mga background naman para kasi nagustuhan yung background, yung background music natin ka last week. At tapos I'll just have a background kasi it's more like some of them were driving home, sabi nila na sila parang nabuhayan when they heard yung mga DJ music ko daw, parang ganyan. So they really appreciate, so I thought I

Continue natin to. Ito ang background po natin, okay? So, para naman na mano tayong background music na upbeat. As per your request, guys, okay? Okay. So, ano natin sa background lang yan para mano. So, Paskong Pinoy and the Return of Jose Marie Chan. So, official na mga kasama, pumasok na ang bear months. At alam nyo, naman sa Pilipinas, kapag nag-Septyembre, automatic na talaga na yan, lalabas na sa social media feed natin ang mukha ng ating nag-iisang ninong ng bayan, Sir Jose Marie Chan. Actually, nakita din natin sa Facebook si Katya at yung group of friends niya at sa community natin na ganun, nag-start na ng kumakanta ng Paskong music, okay? So, for those people na sabihin na, ay, September pa nga, bakit ang aga-aga naman ng Pasko? Well, that's how it is sa Pilipinas, hindi ba? September pa lang, people started to decorate their Christmas tree. And actually, akong una-una na Augusto pa lang, nakalabas na yung some of the items na para pong Christmas, okay? Kasi in the past few years, kasi sobrang busy kasi, pero wala nang excuse ngayon, hindi ko talaga gina-unpack yung Christmas tree decoration ko, Christmas tree na simple lang naman, kasi normally ilagay ko sa garahe. Ngayon, nilagay ko lang, I left it sa loob ng bahay. Sorry, it's easy for me to remember at maino ko na I can start putting it together this month. So, nag-start ako actually last month lang. Okay. So, ito. So, whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, yun ang talagang ni Jose Marie Chan, yung one of the mga lyrics, okay, sa kanta ng Christmas. Aminin nyo na, kinakanta nyo na rin habang nag-walis o nagtitimpla ng kape, which is true. So, 112 days na lang bago magpasko sa Pilipinas ngayon, naglalabasa na ang mga parol, which is so true, as I mentioned earlier, nagpaplano na ang mga barkada ng mga monito-monita. Natandaan ba nyo? Ginakari naman natin dito yan, di ba? Some of the groups dito sa community natin, ginakari yung monito-monita. At nag-iisip na si nanay kung paano nanay, tatay, or whoever dito, nandito, mga estudyante, na the get together during Christmas, kung paano pagkakasayahin ang Christmas budget, which is true. At dito naman sa atin, alam ko, people do share, just bring a plate, do share and put, you know, do share your blessing sa ating to everyone who attended. Meron namang is family lang, pero meron ding ibang nawala ang family dito. They invite friends to get together during Christmas, okay? So, para namang hindi kayo lonely. Christmas naman dito is sometimes opening doors to friends and family, even yung bago lang mga kaibigan natin. So, good morning naman kay Junior Agiran. Good morning, Telis. Belated happy birthday. Regarding ba my birthday, kahapon po, parang nag-day off po ako, counting day off po ako sa Facebook, at tapos kasi birthday ko, at ginano ko lang na gusto ko lang simple ng birthday, parang na gusto kong ma-spend time ko sa family ko, especially mami ko. So, just went out with my mommy, at tapos nag-apusina din ako. So, yung sa aming family, pinaka-eldest, which is my mom, at pinaka-youngest sa family, which is my apo, who's 3 years old, okay? At ang mami ko, hindi na natandaan birthday ko, ha? So, ganyan na ang sometimes malimutin na siya. So, sabi ko sa kanya, what would you like to do today? Tapos, it's all for you today. Kasi sabi ko sa kanya, do you know why? Sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo, ano bang month ngayon? Sabi naman niya, in fairness kan mami ko naman, sabi niya, hindi ko alam kung ano ba ngayon, ano ba ang
petsa ba ngayon o ano bang month, parang ganyan. Even though mayroon siyang calendar, and I try to tell her na each time she gets up, she has to mark the day, pero sometimes malumutin niya. So hindi niya alam na na September na ngayon at September ay kahapon is September 3. So ginano ko sa kanya, oh, September na ngayon. At sabi ko, September 3. At tapos hindi niya nag-gets pa. So hindi ko na lang pinapush ko. So sabi ko sa kanya, I just want to spend time to you today. Kung anong gusto mong gawin, we'll do it. And I was with my apo. So that was So that was our day. That was my day with them. And it was so good. So we went out a bit of shopping. At tapos, mom cannot really walk too long. So I brought her sa bahay, enjoying sa at home. Got her to sit down. Kasi magandang, it was a beautiful day yesterday, diba? So she was admiring my orchids. I-post ko yung orchids ko, ha? She was admiring my orchids. Because some of them are hers, actually. So natuwa siya sa mga orchids ko. So yun, that was my simple, And then we have, small dinner at night. Nine, when everyone come home from work, mga anak ko, yung isa kong apo na galing sa dance school niya. So it was just a very yesterday was dedicated to my mom, actually, ang day ko. At ang ginano ko lang kung anong gusto niyong gawin. So simple lang po, pero thank you so much, kasi ang Facebook ko punong-puno ng mga greetings at mga messenger at sa mga call. Thank you so much for remembering my birthday. Okay, so anyway, magano muna tayong isang kanta before okay, ituloy natin 'to para naman maano ko yung next song natin. Okay? So ang naman dito. So kahit malay, going back sa Christmas, okay? Na-interrupt tayo sa birthday ko. So kahit malayo tayo sa Pinas, di mawala sa ating mga Pinoy dito sa Victoria, 'di ba? Ang diwa ng Pasko mula sa pagpapalipad ng ang balikbayan boxes, 'di ba? Na ba kayo ng balikbayan boxes? So make sure na you ring up kung sino ang mga nag-supply sa inyo ng services sa balikbayan boxes. Ask them kung kailan, what is the last date para matanggap nila during Christmas or before Christmas. Okay? So maraming mga provider dyan. At sa hanggang sa pagpa-plano ng mga simbang gabi sa komunidad at para pampagana sa inyong umagan. Narito muna ang pagpasiglang awitin mula kay Sir Jose Marichan. Okay, so sabi ko sa iyo, I mentioned Jose Marichan sa inyo. So, ito po si Jose Marichan and Lisa Chan po, which is his daughter.

Yan po mga higala, Jose Marie Chan and Lisa Chan. So, again, Katya, ano talaga ako sa iyo, hanga-hanga talaga ako sa iyo. Yung nakita ko yung nakapost sa Facebook, and it reminds me, oh, I should add sa segment for today's show that I will mention that one, that I will play the Jose Marie Chan. So that's for you, always on alert of what's happening in our community, always alert na, you're sharing your passion to us, okay? So nakita ko yan sa iyo. At I did a bit of research, kasi ano ka pala, when you were little, and when you're sa Pilipinas, ano ka pala, artista ka pala. So I will do more research, and probably one day, I would like to interview you one day, and share us your, yung past mo, at alam kong gina-continue mo yung passion mo by way of like sa dancing, gina-share mo sa mga kaibigan mo, at also like for this one, gina-share mo yung pinakita mo yung bare months na, tapos gina-gather mo yung mga friends, and nano kayo sa GMI ba yon, yung napakita sa television. So ano, hanga ako sa iyo, and keep going what you're doing, kasi nakita ko yung passion sa mukha mo all the time whenever I see you. Okay, so totoo ba yan, diba? Totoo yung sinasabi ko. So again, I did a bit of research about you, but I would like to interview one day. Okay, so mag-arrange tayo ng interviewin kita dito, at maybe invite you dito sa ano naman, Unang Hirit. Okay, I will probably invite you sa dito sa ating studio. Okay, so let's arrange that. Okay, mga gala, let's go now dito sa news natin. Oras para sa ating mga mahalagang balita at mga usaping pinag-uusapan sa Pilipinas, dito sa Australia, sa buong mundo. But ano muna tayo dito sa ating news.

Mga Pinoy sa US, pinaalalahanan na sumunod sa immigration law. Nagpaalala ang Philippine Embassy in United States sa mga Pilipino na tiyaking sumusunod sila sa mga umiiral na immigration laws kasunod ng mga pagbabago sa visa at mga immigration policy ng US. Ayon sa embahada ng may mga ulat na sinimulan ng US Department of State ang pagsusuri sa mga B1/B2 business at tourist visa ng ilang dayuhan na kalaunan ay nag-apply ng asylum sa US. Inaasahang isasagawa ang visa revocations ng paunti-unti. Leptospirosis sumisirit mga ospital, nagsanib puwersa na. Kabilang kaso ng mga leptospirosis ang naitatala ngayon at punuan na rin ang ilang mga ospitals sa bansa ng mga pasyenteng tinamaan ng naturang sakit matapos ang mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay National Kidney and Transplant Institute, Executive Director Dr. Jose Dante Dator, ang pinakaapektado sa ganitong uri ng sakit ay ang working class dahil sila ang madalas sumuong sa baha ng naglalagay sa kanila sa under severe category cases. A case, dagdag pa niya na mas tataas pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa lalo kung magpapatuloy pa ang mga pag-ulan. Tatlong 35 kaso na may kinalaman sa flood control projects na isampa na sa korte ayon kay Rimula. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimula, umabot na sa 35 kaso na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects ang naisampa na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court at may 166 kaso pa ang sumasailalim sa preliminary investigation habang 107 naman ang sa lifestyle checks. Sabi pa ni Rimula, patuloy ang kanilang pag-hire ng mga bagong personal na makakatulong sa investigasyon sa maraming anomalya sa flood control projects. Ping Lacson pinakalkal mga land titles sa Taguig Reclamation. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, sinisiyasat na ngayon ng Land Registration Authority ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi ibababa sa 38.83 hektarya ng mga illegal na reclamation area sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Samantala yon kay DPWH Secretary Vince Dison, naglabas na sila ng cease and desist order noong Agosto 20 laban sa mga proyektong inuugnay sa umano'y illegal na reklamasyon ng Laguna Bay sa Taguig, alinsunod sa direktiba ng tanggapan ng Pangulo at mga Philippine Reclamation Authority. Naudlot na school safety drill tuloy na. Tinuloy na kahapon Webes, September 3, ang naudlot na National Simultaneous School Safety Drill sa mga eskwelahan sa pagtutol ng psychiatric associations. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sunny Angara na ipinagbawal sa drill ang pagdadala ng anumang armas o paputok maging ang artificial casualties o iyong magkapanggap na nasawi. Ipinaliwanag ni Angara Lyon nitong maging kalmado sa halip na takot ang manaig sa mga insidente ng karahasan tulad ng nangyari sa ilang eskwelahan at maitanim ito sa kanila sa pamamagitan ng tamang gabay. 10,000 pesos cash gift sa mga senior pinapaupuran ni BBM. Inutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad na resolbahin ang pagkaantala sa pagbibigay ng 10,000 pesos cash gifts sa mga senior citizen na kwalipikado sa ilalim ng Expanded Centenarians Act.
Sa lalim ng Expanded Centenarian Act, makakatanggap ng 10,000 pesos ang senior citizen kapag tumuntong sila ng edad 80, 85, 90 at 95, habang 100,000 naman pesos kapag 100 anyos o 100 years old na. Wow, ang ganyan nito. So yan pang ating balita, mga listeners at mga viewers dito sa ano po itong balita ay thank you ka Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news at ako po si Liz Honey nag-deliver ng news para sa inyo. At ito pong balita, ang source po ay sa abante.com. So yun mga gala, ano po tayo sa balita. So gusto ko lang idagdag naman sa Balitang Pilipinas update sa impeachment trial. I thought I'll just give you guys, kasi I've been following it since the day na day one sa impeachment trial. So patuloy ang mainit na takbo sa ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte nitong linggo. Dineklara ng korte bilang hostile witness para sa prosecution ang dating DepEd Undersecretary na si Michael Poa kaugnay ng pagbusisi sa 112.5 million confidential funds ng ahensya. Samantala, pinag-aralan din ng House Prosecution Panel kung ibabasura o idadrop ang bribery charge upang pabilisin ang proseso at makatutok sa core issue ng betrayal of public trust. Inaasahang bibilisan ng Senado ang trial sessions pagsapit ng Oktubre bago pansamantalang huminto para sa 2027 National Budget Deliberations. Okay, so yan po at total just give you an update diyan. At yung ano din, I'll play one more song and then we'll talk about sa balitang Australia and cost of living. Counting mention sa itong topic at all, mention about yung cost of living dito sa Australia. Okay, ito naman, as you know, she's going to have a concert ngayong gabi at a lot of people will be going kasi last time she came here sa concert, ako po ang nag-produce at punong-puno talaga yung it was only a hall pero it was the first time. I think I'm not too sure whether it was the first time pero yung bago pa ko as a producer, that was how many years ago I Segura came here and a producer. Ngayon naman dumating siya at tapos it will be a great show guys. So ito po, I'll just play this to you guys at ito ang title po, How Did You Know by Asa Segura. And good morning, Kai Socorro. Thank you for the greetings.

Hindi naman, hindi naman. So, kasi hindi, sometimes hindi mo maiwasan, di ba? But anyway, so yun, regarding about, regarding about the, allergies, I'll continue to talk about this one in 2 weeks time, regarding allergies, okay? So, kasi yan talaga ang one of the mga problema sa mga nagano ng allergies. Actually, sometimes mayroon din ako, pero it's not as much. Only if I sit on the ground, yung marong ano, or I lay down on the ground, doon ako magkaroon. So I try to remember not to do that. And hello naman, good morning naman sa ating deputy dito sa ating Filipino Broadcasting Group. Good morning, Tita Patsy. At ano, okay, so let's talk about maraming ano pala dito. Teka muna. Let's talk about the Bruno Mars tickets. Okay? Bruno Mars ticket frenzy. At para sa ating entertainment update, at nayanig na ang ticketing site sa buong bansa dahil sa general ticket sales para sa Bruno Mars, the romantic tour na gaganapin sa unang bahagi ng 2027. So, kasama pa niya bilang special guest sina Anderson Paak at Tyla. Dahil sa grabing dami ng nag-abang sa online queue, maraming fans na nag-stress sa pre-sale at on-sale rushes. So paalala po mga paalala po mga awtoridad, bumili lamang sa mga official ticketing partners tulad ng Ticketmaster at Live Nation para maiwasan ang fake tickets at scalpers. So yun. Pero kung marunong po kayong kilala talaga, kasi nakita ko yun sa Pinoy in Melbourne na bumili sila ng parang dalawang tickets, one for Tuesday, one for Friday. And of course, kasi nakakuha sila ng Friday, which preferred day nilang pupunta sa ano, sa concert. So, I'm not too sure kung nabenta na nila yung ticket. So, yan naman, parang okay naman yan kasi nakita naman natin yung pangalan, tapos sa group, private group naman yon. So, hopefully naman merong nagano dito. Iyan ano para daw still sabi dito, still careful pa rin at least. So yun ang nagano sa akin, still careful pa rin maskin na nag-post sa ating grupo sa Pinoy in Melbourne. Just careful lang kasi mahal daw ang tickets. So yun. Okay. So yan po ang ano natin, yung mga ano, Bruno Mars ticket frenzy. So, mag-ano po tayo isang another kanta. Ito naman is dadating po sila. Marong dito kanina na ito po sila, dadating the Itchy Worms. At I'm not too sure, parang alam kong dadating sila sa New Zealand. I'm not too sure kung dito rin sa Melbourne. But anyway, ito ang Di Na Muli by the Itchy Worms.

Okay, ay background lang po natin kasi marami po tayong pag-usapan at kasi 15 minutes na lang. So, balik tayo sa usapang musika entertainment. Sariwa pa sa alala ng marami ang nagdaang concert dito sa, like for example, Era Covers, kamakailan dito sa Club Italia Sunshine. Grabe ang naging feedback. Ang mga kababayan, nag-viral sa TikTok at Facebook ang mga clips ng performance ni Ira kasama ang kanyang live band. Mula sa mga soulful power ballads ng hanggang sa rock OPM anthems, pinatunayan ni Ira kung bakit humahakot siya ng milyon-milyong views online. Ang galing ng stage presence niya at kitang-kita mo na ang tuwa ng Melbourne crowd na sabay-sabay kumakanta. Proud moments para sa ating indie at rising Pinoy live performers. Okay, at hindi lang yan mga kapatid. Ang Melbourne tila nagiging paboritong stopover ng ating mga sikat na artista, di ba? Napakaraming naglalakihang pangalan ang darating o salukuyang nagtutour sa bansa. Okay, example, ang Nation's Girl group na Beanie nagdadala ng pop fever, di ba? Ang acoustic icon, champion na si Ice Guerra, handang magpatulo ng luha sa kanyang tago sa pusong acoustic hits. So, that will be proven tonight, guys. Okay? So, huwag niyong kalimutan tonight si Isa Siguera. At ang concert niya, okay? At of course naman, ang paborito nating OPM alt-rock band, which I just played you guys, sa mga, like for example, we just played yung Date Na Muli. Pero sa mga classic tugtugan, tulad ng Akin Ka Na Lang at Beer, yan ang ano at nag-isang concert King Martin Iberan na darating din na laging nagbibigay ng world class vocal masterclass. At syempre ang King of Pinoy rap Andrew E para sa Non-Stop Throwback Party Heist. Sa okay, so mga gala, okay na ano na natin yung Itchy Worms, nakikinig na po kayo diyan. At ano pa ba dito na ginaprepare ko sa inyo? Okay. So, let's talk about usapang komunidad. Okay. Influx ng artista sa Melbourne. Okay. So, welcome. Meron dito, anong message sa akin? Okay. Thank you. Thank you sa message sa sa birthday. Okay. Tita Patsy na, okay, sorry. Okay. Nano tayo na distract ako. Before we start doing that regarding about yung ang dami ng concert dito, let's tapusin natin tong Filipino community, Filipino announcement, community events natin, okay, sa dito sa Melbourne. So, tonight ay Siguera yan ha. Ay Siguera, huwag niyo kalimutan. Kontakin lang po si Chris Chris, so 0473-427-945. At tapos sa the next day, which is HIAS, a jewel of Filipino elegance, Batang Mindanao Associations of Australia, please contact Bing 0410-892-338. Ito po ay ganapin sa Thomastown, a jewel of Filipino